Sake wanten rupo miwah sanetiosan mekadi pancutan mataroni punika wisesa pancawisayane ngawanang lulut angmangun ring inriyane ring sekali.